0: sa bagasya. Yabuhod na kutis, chigakan siya. Yabuhod na kutis, sagakan siya. Yabuhod na kutis, emake,
1: emake,
0: emake,
1: emake,
0: emake,
1: emake,
0: emake,
1: emake.